0: kiwik sa natama ba na doon, baan nga mata sa ito at no, niya bala, akata gawata, sauli, ba kung nasa na yung puza, ba't kinibisan mo.
1: Ovintis, na yung makiinformasyon balorong ohing, husi studio sentral Kampung Alor Dili, hawer siya na belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigaduwain, i adeus.

Ito'y itaroon na hamutuk ola, no reza tiya ola, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-ida tiya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Malo kron na yung sira, kamutok palihohaw na imar, pahaw niya belo ni Trinchi, yung programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong dia kway miut. Yay di saw ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento hatene no matenek niya. Tiak malo kron na yung sira, molok kita huwete niya programa, tirmai ita barona lay, wujika furakida o titulo haridame.

Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.